0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: radio ke ken yum ye kre wer kwaro
1: alishani winyo
2: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Kai o radio ke ken yum ye kre wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo o radio

Paladina. Kiko mabeka ma ogang paladira boy mister. Hey. An ana ka chwa wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chia ber kitam en ko madam segi ko may guak ano. Hey. Kiko mabe. Ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma dan ne anakir pinga pemir ni anga omer. Ana tu gi chelu pene wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwin du cho ki ma. Cho oro wa e ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwin ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa e ko ngar cha ni nya dundu. Nyak kiliri. Yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana ber ki tamne ene gwak mamane. Piana chachi gen mamane poka poka ne pe. Kar la luak mamane ene dok chia ana ne boy. Lu boy de. Kako manchi put gen omope. Cho wachi muse waka wachi leba chole te ika pe ngeyo. Yen pe ngeyo ni diang muti. Ana ye karoke, ana wachi mana ye.

we tur an amete ki pene kuom madam se mista ci co wacho ni ka kuore manok i kar macodo dugo co kong doko ling ata yako dwoke lok weci amon mien awaci wor be an omi acietwa kama en ti yeni kara mien no temo bedo us girl pa wan ot enoni ci ki min rum aciel ki ng'e kenyo mista akwali tur loro nanga mudun an awaci luboite an na abedo ki tam ni ka twero mier koma wuor wan kiri wako ci winy loko mamane ma in komi ci co wacho muse tim akija ka lok en pe done done wiya matwal ki kuma be an tiki dakona ka ngar en kamigi dong pe ba pe yel wiya ento ka ebi icier ba man ng'e ot kenyo keno ot momala tiana nyaka mober nyime ci peny ki kenci obu nyoto dugore ka miana boi ki kome an awaci ka kumana yel dong pe luboite gino dong pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wot kumano mera a wini ka cho wati ki dakana ni ey nyaki liri we katwer ba ye ro ma jenu yor yor ba kin an muse dugu ni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere dong pe

Perwanwo, jaja loli mawara, jala weyo mami. Kigu mabaya karma, ogon pala dira boy mister. Ana nana ka dako ka nyiri put chibu dega chibu yu mecha, ana wachi a boy, ae lishu nya boy yu, tank tin, Gena do tima ila tina mani, kuma yang wan ma tika ta maki luoni lop moti, ano ka cho kuot mot ka ta mati tiri maki luoni chanda, tiwi mecha kenyo mister. Ginati ye kona ginati ye merka eneno poko kala ni kimecha maki wiyo kome ki vanis dek kai ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya gin chaki wang wang mala mal ana wacha boy do ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister ana winyi ka chotu kichak log ni nan ba muze ati kila kir maler mo kanyma dak tao pi mno ni kom chao biche li kom mera mo nyate poko kare ana wacha boy ana bere kan acha yin kom yor karaman dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngoma dak ta o choy ni mere monye cho wati dak ta wati mere monye at mak luone klor kwon yin ki pana de ene ne an mian na tien o kir yin ni wadi ha aboy ana bere kan ana gine way kwon gen ki de karaman tay bi yak man yin ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci o to ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyu kong de wa ka tel le ga ana winyu ka cho che ton le ga mo ma pe ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don ker yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumu banti yedu kiti nyari ye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miye baluturi.
1: Kamu ye jo kobo ni mani shen shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela. Ni diere re kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin ko ishumi diere no abuo ni. Anna wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru gao kiri chonga ka di ti jodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin
0: bobe yete
1: kamu yi jo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shigi pas kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin ko ishumi diere no abuli. Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga te mako. Kiranga te oro ni pin mori atwal. Akadu kango kere chonga ka di pijodo pe aneno. Atina yin biri winya ni ajo chingore mi ne goda konoro bayin.
0: Koba be. Winyo garbo ni mati. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelo ni, I burro, burra bear. Wani na peo burra bear kelo ki ene luwe nya wora. Kewele ma dong ko mechwe ni chunye gong wini.
1: Winyu karo bori mat, ima dao daye. Winyu karo bori mat, ima dao kobiye. Ninyu makelo kile chunyo peye shon. Dong jo meriku dia tine kadiango. Amen yitupo ngayori kiburi teriye ba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago achumu widano pa.
0: Neno. Kwele wele ye.
1: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadiango. Amengi tupo ngayori kiburi teriye ba. Kaki ni di ukomotane katina kono wana dago ajumu widano pa.
2: Iti winyo O radio
3: Mulwimi
2: Iyom yej kere wer kwaro
3: Alishani winyo koko koko
4: Bibi mar me pacho
2: Iti winyo O radio O radio
4: O radio O radio O radio

yongit, jami yongit, ngeji kongi musaka musaka. Government ni me NRM dia timu ginango. Government ni me NRM jami yongit, jami yongit, ngeji kongi musaka musaka. Gila ba? Angku musaka musaka ini ni antang yogi nagonyo. Hari ngata ko bile muno inuri an tia lu muni musaka musaka kali shwa ile ene musaka musaka go nyi ngo pam koma nai musaka musaka ni go nyo ni ba koma nai musaka musaka ni go nyo ni wunu tuwa lu ngwe yo ni musaka musaka ni go nyo ni ma ko ri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba Koma me musaka musaka ni gonyo ni Buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni Makikuri kumu dong

Kabira. Amaino ko pichuare, kero pali pulungu mora. Bon ti, amo ye chamo veri wogi. Idiara eno ko be mi ateri matin me pu. Ujoni, koran, bagam karbon atwali. Auction en chega chegani, mama wori auction ni koma. Ate u yer pala, me ramo piar komiki. Apali pulungi wogi. Kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bijuare ha mi na jelo an ko bijuare ni kore dieru no kene na be yo be berdina rajo amae ntawre ha bi ken ajori wori te do ki gomji nu ko ki charo ni ngo charo chel dud mi a dego ha mati ni porra. Ni na jel pora ni arukoni, ha? Ni na jel pora ni arukoni.

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bini ya wi ku je do tu yo di anko ti re tu nge. Dang lo no do abo, lo no la yo di anko. Baba wi mo kwe wori ne, ti yo yi yi yi yo tu nge di an. O le jami ka otu otu wa. O ya nino nino nwe jara. O nga jinga, kobi. Won di an do kwa yon tong. Unwaju kiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwondi aparo kono nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu uwari paat kono kwa mangoko, itu ni puno dae. Akwenyo nake puno kono nuwa nuwo. Uwao chunye kono nuwe janga, kono nyo amati lo jira. Pien, unuwa uwala te chobo kwa miruwa, kite eno chobe janga, ubanga mere peo nuwo. Uwako diangcha, uwako diangye peo mina. Uwako diangcha miyo pikadu. Akwa odianga che mi o pikadu ho ola che awo chunya onyo onu won dianga ro kwa yotong onwele kirite danu ngoloja loja tela nyoko o paro won dia paro kononu anu iriemo kwa ariemo yore pa kononu anu go tuni puno da anwele na kai puno kononu anu wa chunya kononu edianga Kono nyo amati lo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobe dia, oba amere pe anuo Kalo yira don we chukoba Aman won di antia kumu, kun ti apar di angesia nino Alo ya don lanyo, odogo te biri cheke wabe di tong meri chien Kobi Won di angdogo cheke wa Niro nae neno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuana paula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nwe dianga Onu anego deye eno kuyapuanyo Tia kumudu kitoan chieba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wan diangdogo cheki wa Niro nae neno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuana paula duongi eno kuwaru Uwao chunye kona nuho papero nuhande kudaye eno kuyapuanyo Kwa bechele weye, aman Uwulu beri moni ya kunicho, kwa bechele, chel Jawa, uwulu beri moni, uwula cho uwo chunya
1: Iyom yek kere wer kuwaru Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.